ngaili ya mawa Frère Edouard Olula kinga na ndenge na ngaite Frère Edouard Oni yo moyimi boye Olingi batala nga na bandi mosote Kaka yo moko Mebi nyoso na mwasi na yo Obanga nini Frère Edouard Pesa nga confiance lokola na mi pesa na molimo Bandi miye Elo na mona ka frère do amabe soki ba paya ba yena nda to ya famina ngai to ya famina ye

bathi sina muva liyabukwa ongafuni ukusuka siyamgudla uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amaguda.